0: kodwa ngihamba no number 1. Ngihamba no number 1. Esiphuma ngayo. Cela yena nje slotho. Number 1. Sipho lo slotho. Ngiyabonga.
1: Here we go.